0: Takimanyiri. Ebigenda mumaiso kabingi na radio kero okuhereza ebigenda mumaiso. So tereza kirikia kutereza mindset nokuikiririzamu. Kuikiririzamu mukyokora nokondera ebyo bikusomesibwe obikugambibwe okondera enteekaniza za government. Ebigenda mumaiso ojja kuba nobikenga.
1: Okay. Aha. Hello.
2: Hello.
1: Waitum.
2: Ogwo ni Bahati kuruga cha Rusi Tangwari.
1: Ego.
2: Ni mbuzo mulimisa. Mulimisa ni mbuzo hivi kwa tigina nuku ingo omwani. Omwani. Kutu ine no shanga ogwo hasi yemiti ni gukira ko mu butaji munonga. Kandi ugutari hasi yemiti oshangu uguri muhacha hakiri ati umwani no muntu nabaza kuguhinga gutari hasi yemiti gukeraje kukabandi bakitwara ngo umuntu ashyire kubyara memiti nikwe ukafutunga kabu ikibunda ati nyenda shoborere umwani muntu nabaza kuguhinga ndatari ikintu cyo nako muti ningo ibitoke niko gukera ikibuzo cyane ni cyecyo mwibare mna.
0: Ikiyo kubyara omwani hasi emitaka sanga gulibiru obuhuka obo bukabuli bwingi na muno muno mu nambiri atekere omwani ogwo kikusigikira haro mutiki omwani gona gola ateka hansi yo muyembe hansi yo vakedo hansi yo musambia hansi yo musizi na muno muno misize ye kuasire muno yono ja kusanga ilibiru obuhuka. Habo kube miti yeyo yembalize ehostinga obera aza obukabuno oba nayo bugirya so bugikolesa kukanyika kukanyirana then bwija burumbaki bwija burumbo omwana nti nebofu hiya wirukira muri guli omuti abo kubana go bugulya then hati bwikara ni bugaruka ati buhuwamu singobo ine emiti eyo omusambia omuyembe ebijaka omusizi obukati bujja kuhuwaho. So omumwani wetanire muno omutoma nambire hali omutoma obukati bugiyaho abukuba omutoma tibugulya omutoma omurongo ebintu byote okiri muno kwetanira kandi no omutoma gwangu hakubiyara ugo kusono kubyale kitagi kiyago chikakura speed speed otabia ila kasigo hii jinsi na usimba mwe kihagi ni kigena ni chikura kijia kuyambo mwani guwa kusinga bidi then eki agambiro guli musana obo guli mu open space guti guku watu abuhuka abo kubo bukoba tibu etaga kierelezi obo butagasi obu ingi so umusana obu guku bagu ingi ni gutaha kurungi mkitie kio obu katibu bamu abo kubo tibu guetaga. So wetanina muno omwana guli mu kituru kandi kituru ekyo kine emiti ebusinga kuwenda so emiti ebwe erabe etalimu okateekamu emiti emituufu then obukobo bujja kgenda oba kijja kwanguhira okubulwanisa. Yeah, so omwani gwetaaga ekituru baraba kugambire gwetaaga emiti batakudupe gugyetaaga baitu mitiki nikyo ekikuru emiti bwe erabe kulemeseze omwani gubyale n'ebitooke ebitoka yube mfuti makumi yabiri hali makumi yabiri then omwani guba futi kumi hali kumi.
1: Tumalire ubire baitu boireyo
0: mwebale muno bateira masimu atasoboire omulimi sawo sub county aroho obo musaho wawe webisoro na waro ha sub county bora atasoboire kubafuna kusokura banambe yango kafune ngarukwa me kusinga awo musibe kurungi.
1: Alright, atulirize enteka nza esaha ya omulimi hano ya garukira kandi nike no girindirire ekiro kya nyenke okura ya kuikaomba ile Lydia Sobora leka tukole mtuti tuijene birango biaba kama baito.
3: Yes, cool.
4: Atete kibirango.

0: turo munyi bagamba kicera kimbuzo kayira na mbere kabyamire umuruka gwanga inkuru gwa modi yanga inkuru gwa mu yakibanga wodi ni mbesengereza muyije mutukomere abibembezi betu bero si wan rundi kubagumya bugabe bwanyu hatore barata kukoze abatakoze kubi atakoze kubi habwa kino hinduramo hitugumisiriza ngani utatu tukibanga wodi turagamba tujya kugumya tugumye bugumya mukono gumu habwa tuli benare mukibanga wodi yona yenare tujye tugumye abibembezi baitu wabo nukani nyowe nyakusabire tubagumye bugumye abo kubanyo tingaruze namwe anya kwinensobi habwa kirokino mbere bigamije Joseph Saronga toki bikacha kabiri cyo kwija atalindira mpera abampera umugisa
1: okay

0: Vincent Chilema mazile kuwa na tamu hakuna kula paka dakika za kandemza nyekia kara. Lera tuzina na muzabibu nzengu gabe.
1: Weng, uli na watu foboto kan.
0: Put the music. Moru anga guna.

0: unuzane kugamamba changwa.
1: Ah.
0: Ala kazi nokompa.
1: Kazi naki.
0: Bamungu te kurugama devte mwadev devtalo.
1: Bamungu te mkama wange nja kuwa kandi kani mkama wange. Nyagamba nja kuwa.
0: Kalewe vale munu nda simo kampere.
1: Karo taruga radio, taruga radio. Halo.
2: Hello.
1: Tata.
2: Nebale kwelezi.
1: Chichibu kabo inege ijwe ati wagamba kilabu kikia kibairo mpaka gamba ndiyo kunyowe.
2: Nyo guwe vale kubayo.
1: Ndo honcho wa dona ankile vintra visanga yoko.
2: Nkulabugize.
1: Nyagaruka mkavuga muri muta. Yebale.
2: Ayo gebalo ko.
1: Ndiyo ndiyo nko kundi ni kuondi ndiyo.
2: Mazima.
1: Yee.
2: Yego.
1: Aha.
2: Niro mso munem.
1: Ati
2: mazima.
1: Ujara
2: nyambuzi. Kamari vale mgalike. Askari kitemba. Birungi kyo munembe. Arugaba kya kasere. Atekira ta kumiro. Aba takaboya. Aba takaba kabugabona kamanyire Josephine kabuga.
1: Okay.
2: Akazino rampa yo mbika.
1: Bakuswekere kimtoki aenda kuzana zana ngamu.
2: Baswe.
1: Atonde wangora sigara. Alo.
3: Alo.
1: Mtaka. Alo.
3: Joere tukumaka yembe. Mkusa wawa teka wangati.
1: Teka wati njine kizi mkama wange.
3: Ego kusoka na kia mani omu yako. Karoli mama nita. Kato tatabugi yaka yembe. Nabetu na wasista wange bono. Nkusawa ina kazin.
1: Kazin nachi?
3: Nebirungi biyogere.
1: Nebirungi biyogere? Alo.
0: Mwache nalo. Mwereza musawanda garu. Atila nenda kura musawo idu mani chitemba. Ndamukijeho sari mwaguramu ya mazi. Ndamukijeho nizu imana kabamba. Ndamukijeho amwe na kabiriti mukwano gwabanye.
1: Okay.